simon ke la go le tswara se le ka ya nyung ha le go re wena a wa tsena sekwela ari ai o re tse go le builiwa ye ke la simon a tare se nna no ga mo wa go tswa le thaka ari go mo la rasta ba kwa pa le de jo a mo le we em jo re go tswa hela go re wena.

kuvuga oshiwana shanja mbi kiyo lusu wanya mbi kushia wetu pendro wana mwinyo muli puno mbicho pa mupe kulamo kakarara ngatukumpe dangi muyapuke mwendate lo mukulo muwangu no shari muwaramo masamu unongo mwenjibiro mkushia wetu larifa mukati kuhuthukumbwa kapita na mbano wetu pendula muange na mwesha lishwe matusha ngotangwe nongo tatu ngwe hivirikwe ila mkuru wetu mkatike yuwa avihe nga vilo yuwa kanduko mwawahe amen ambano matu elevaro muhuka lirike imbuliro indi orisha hambu umwe lebetenga ni marisha tanga Yehova mwinyo wanje mitanga yenga nduko kutangunda mbino ruvele akuhe memi imbulire ngwa yama omwinyo norutu omutenya nuutuku mwemarisha metanga Yehova amina ove katutange Yehova ngwa yama ominyo vyetu wetu lalisa mukatiko utuku etupendulo bana mwinyo kumetupo viwavihe mukatike yuva ngatutange ngatuhibirike ngatutate gunda atuno mwinyo embondi gunda atuno mwinyo noruvere ndekupe mutanga muhibirika mutata muyorika orondeye mukuru mekuyama mekubatele mekuninga palisa mekupe avihe imbyo viwa poma tuho kulia njakuye mukumuhibirika mukumusubera gunda atuno mwinyo nganduko mwawahe oshwanasha mukuru ngashikihare na yue wa mukungula nalikane katupa mbele pumukuru mukushito uwa mulusubero mukutata sana mukuyika sana mukutenga sana mukubatera sana mawopeke peke nganduko mwawahe amen oshwana ngashitokerisio kachuhare na yue wa okuhepa mbano metwapo okatangero kumake musike mukatike yuwa kauhale na washwana shanjambi.

0: Pitiko siya mo panda kumukuta.
1: Mora Namibia, owe mo prate ne kumara ni wanjiwe thurambaranga. Jipendo karukuru, onjito retiva.
2: Can't touch this. Can't touch this.
1: Aruhe kambura ondera koshinyo, etembaraka enda. Onomona metuo, onela ohambume oimwe, ombali omuvyu oimwe, ombali oine, ondano ohambali po, ondano ohamadatu. Ondenga po dhombo, oisha wari penye jere po. Mubrani wanyi kulipa katenda kwe kakureko mambo, moro mekuminike neki ya kura moka rovide ketu, moro na mipia, jino ndi oro viungura, no mwagirinda wa muko mnenda ukaenda pwena mekitishi unye, gashi matu handika wa moka rovide ketunga. Nambaro inakujua ngayi nurume oven, jino ndi ni mopendu kirepi, puthia katu penduki, tute ovi ungura, veyu vandi oro viungura, tute rukuru kushatuma ni rukuru. Ya kuche oete mbo anashimbo adanduwa po nganda butu atire kuchakako niyo ndi matufa kwa makiko viungura po omba anashimbo aramu etu mbamiri po nganda bashire ndino ndi wandumawe pwena rukuru po viungura vena yomu make alina vyo kukohano kukangura katute rukuru ne meko minike eshe njubiki yako na nukambo thiru kawanga uliri tuka endepa mwengandushi matieta okaruweze ketunga komandiro beri mwivi hurono wina kamuna kuthe mbwa kamo mbiri kutukondoto kwa mbanda ulika kupothia endeno wina mwumuri mwivi huro penduke tuto viungulambi o viandino ndi muhuko thonda ondwezo kienda kwa kere kano kurongelera o shivike shima shiutu tuka ende tuto viungula o shivike o jandino ndi oro kuungulambi viungula o ponganda o shoro viungula mili kwa Namibia.
0: Pitiko siya mo panda kumukuta.
1: Mora Namibia, owe mo prate ne kumara ni wanjiwe thurambaranga. Jipendo karukuru, onjito retiva.
2: Can't touch this. Can't touch this.
1: Aruhe kambura ondera koshinyo, etembaraka enda. Onomona metuo, onela ohambume oimwe, ombali omuvyu oimwe, ombali oine, ondano ohambume.

fasirero tihiri inori kani nonda riyamu na mi biyanchi umprenda fas uere kehindo na mi biyandi ekiye kushita ovire no vithupi umprenda fas eyo muni auno mashe umuri onguri bongani fasi uno munyo noho meinde South Africa ukaenda kwa mrungu unyando midhumbi puzia eka umbro mimbo wa sorotanyishim na njiai na njikako umbro dho hipo pano dho efra papadhiringo omeri mashe muandu umprenda kwa njua ambu mutuala uye nguye pa jineni penduka mpratine wanje mutaka miwaro nano chikumbia thacho jino ndi oro vi ungura jino ituwa shire matu oro ingi nanji matu homona mahoto njima ito ukari rapi nga tushito ngaro nye njitu atuchere kushakako njima tu ungura uwaro nano chikumbia thama chikumoroth wanashimu wakalona vipi edhuko ndingamba

ina kumuna shiketi la chimeisha shuku shuku shuku shuku shuku shuku amine mbapwena kopindi neolishi ya vali ndini mbapwena ngamba maku umahiti mwararo wanachiba kathu na waponga nda shuku kaya na shukumi mawe pwena mongapi wakoto vinambi o vinambi o vinambi nuno naitu wakuni ingilo shi kako matu thuki ndako wangana dhe nano ye natu katithi wandu neiporu mematu karara uli ngandonganda dhe mi mpunamba periki moro na mibi ya pepuri

0: Bye-bye, everyone.
1: Bye-bye, Clamber Club.
2: Ay, naso na gaga.
3: Eh.
2: Ay, hindi ka na gaga.
3: Eh.
2: Eh. Ani sa gang, tayo naman sa dangat.
3: Eh.
2: Eh.
4: Orang yang siapa sih jual, siapa berani infak? Eh, nanti di mana kerbau dekat tunga, obat fe, obat simba, obat kurwa. Kerbau dengan siapa tumbuh kerbau apa? Mau minit minang kerbau itu nasi hupe, bukanya dapat nami beri mereka hinggali. Jino mongongora sano yetu inji ishwa na shwa pratene inji yetu pratene kundungi hunga na mahongero ondungi ya mahongero ishe pashini nenu porumu imotubeze shwa hivangu kusambi panjali seraka kushwa na shwa kuruhama ya pratene hivangu kusambi panjali seo njiviro njithuku yako vandu kushwa na shwa tuno mashimba owo mberi kuthikira okarubeze kawa karubi unguranga okupratena kukimbi maviyapo na mbano ndino mete hungi ndi tufayeta mongongora sano yetu ndaritara kuna ndengu wa mahongero meto karupa kwa kana hepero kukusha pomiti yoshu kwa umuhongoshu kwa ye mumahongero wa Namibia mete hungi ndo shweke sima shende meta o mahongero manumbuye kaya nda nondondo njia kaya ndithwa poskole njio Donger Post Primary School o njirimo karukondoka maturo kasho mbimbe pwene wando wa ingono wengi weho ngambo weri mbono meko njitho kutunduza uyungura yo mahongero o matu pratene ndio ndi kushaponu o shuge shima shende matu kuprana shaponu mawe kutupaye po thian dino murwede ndwi amime pratene kumitiri katambo shimba ire muyenda wa shimbingu mba mba katano kiruthu pe kuhama puna yo murungu na murungu mojirongo kwa kuva o kuvangu kuvuva o hungano mahongiro shoshi ukwaye kukero kawwede nga hino purume no hawa kuruha ve pratene mba wina tuwe kushaponu mape hungiro haye tabano hina kuomba wina kurubede ke tukapeke ngosho munnguri porati oro biungura wathuba munju biungura winge peke peke shibabe ikobanga ndashibabe ipimo thuba inge tupret ne gumite katambo amauti yepo mithi
5: ohilo namuri korutu omo nombweri.

0: Cara, shamba ahambire po sikole ulishima tu hakaine mo moto kafi oine bimbie ngina na kuchangoli rumuru upa chimwa ngo kuliro mukohoke kamuru upa romitiri omitiri muno ndengero ya peke pitiri mundu ngutengwa ulishi otengwa ponga mulu hela ruhe otengwa iyo bana shembu na mo sikole otengwa iyo shiwa no shini shimwa hakaine penji chambwa omundu omitiri ubendere twatusha ushabi omitiri muhonge amishimenda mekuru nao hakano kokala mene obarumindu bo bahonge okubeba tera mukulesa okusho inambi okuhonga ombie njundure kuchanga shimwa nga usho uhongera ngore ndi shimbiri muumitire usha peri na wano osho mundu kume hongo nwina kume kabatero usho wana penji ona uhe mombo enjina nayo chakako ngoro upanduli rono mindu enji kuire orondulo umitire mbo ukiru na hime tera kuro umitire letu lerero ondasa mothengo omburuko wonganjo omambo moshinyo porao mithane mambo umitire shima hungire kakapa hewa kuchango umi omambo moshinyo nga utoku hungira uliri umuni nabo isho mudungo omitiringwe opo muhongeno mwanume kukolisa umuna usha isha mambo kuma ipiti mushinyoshi omatunge opupa hero isha muto mudungo unu shaku shime poshi kwao
1: mbo ya unjeta paka poka wa kusha matutara kuingo marongeri thiro shwa wanu mbufa itime kwede olisha wali roma hongero skole la utune pata munu una wa mitiri shime wanjo njio mitiri ini nei matute kwede ndi chwa utune hapo shime ipuratune mwira ere kusha po mitiri ume bisukuka norura bayo mukati ko bostora bisukumunika ushami ngwi neta patapa bisukulishi ndavi ko ndo wanyoko lamba tuye tukarungirisha ngoka ndo naingo munene
0: ko komitri mwisane ku ngi rubingi chima tuhungira umitri kakande tu okoraro kako moko to mukati ko maryangira mukati ko shiwana wandu wese kushu chama nyo mitirinji angali lembo mugalo we ko rutuliri eso kungira ko shona nyo mitirinji omwashe omirishi ndiruwe mukoto sikole omwashi mundu nguholera mundu ngu ulishi ushinashi shitenga tenga shima luponga ndapo yao okienda kusikole mundu ngu ukaholera ufu ukaholera nabano mitiri e mundu umwe nguma emu munu o hiri ndio sikole shia utu mahambo ndatu kandu shima hita pita muhimu kenu mundu wale kumaholere maholere kumitiri omambo moshinyo omirishi ndiro o inabi hembi mwukotoro kasi uliri omitiri iso kumunikira kushangwini nguli mitiri ngini shuwe ya porubere pupeno vio ngula hinu ndiro obe shuwa ende no shihabiro shuwe no mwana mbweri huikike upangukira mburi kusona njo mitiri kwa nakia mwakati kwa bandu ite tumuna po tfingi tumuna mitiri eno hemo rondimbu po vio ngula ngari ushuwe ndiro opo mukande kushiko mdu uno hemo rondimbu omudu hinga uto kuya uli omudharo omboso uku rapota kushavi ove une onoka ngu mwumendu mwa njongo une kazomba be mehinda munika kuharuro kunyamukura imbo mwana mbumuri shindi neraka moshinyo ondihoro la kuchove une
1: Nusha njimbi mehepo kukatora shimeri hongo mbo umitiri po mehepo kuhorea panganda po mehepo kuhithapi
0: Mwithane ovinda wingi mkati kushuwana owewase kama okukiri honga kushungula shumitiri oshiru tenga tenga shumukiri hongo shungula shumitiri anjo waithapi nukucha kuno umitiri ushine hiyo waithapi waithapi umitiri lendo nduna wapo sikorenda oweshuri mwukotetuo roma hongero omitiro mwanombuma ihongo omitiro mwanoma irishindi mukote tuo omitiro mwanoma ikunyusha okukuyeta kuimbima imunika ayo kati tivye kuru oina bihimbi ombi kupuchi pera ndu kusha nangwa likarupa olupupukako nangwa rupa ndu marukosa mna ruhepa kukusha vi amimbirimbo kukarongirisa umundungo okumuhitisa muru ya vede wakasho oshiri omwache shaka kara nuru ya vede ndu heriro otwingi ochomitiri shimo munu hima utuka murupanda ufukotoka kweno okipu enu imba pakaenda shiki hapo wami opo kati oko nganda omo kati kai hushwa na meni nga nyingira oma akatora imimbia pia shita kushana pite mungira po inde unambu soku utoku okutoku paha mukati kwe osho muntu kawo po mwashwa katuru ngire ko mande rombura mutu mopa hanu kushana mwashwa ngwishi haturu ngire ko mande rombura pia shiki ongwa shi haturu ngire o shima tuze mburunga hale mishimi hila koko umitiri ape ombapile njima ipiti mondondo isha murongo na imwe po ndondo isha murongo nambali njima ipula kushavi o indi ingo marore ngu ngunda ehiye ya owe osho mitiri mungire koko kusha ondondo inji o isha murongo na imwe inji njuu na yonji njuu na yopudu watapu matumbo inji mungire ko uzo presende ngapi e marore ka heya Uja unumbatilo wa mkwana inchu. Uja mapesha vii po nambu miti hizo kushua rukuchu wa muwa hongwa la njemba, uwa hongwa maweto a, po, mbe, po, se, bivei kushua kashikwachiki na kashikwachiki na kashikwachiki. Numba mbiri kihi o kashikwachiki na kashikwachiki. O inambi mwakati kumbula shua konjo, o vishiwa, o mbiye ta kukusha vii, nanguli mbiso kuya njo ndero kumuhongwa une, kukusha mbito le pondondonji yoe saperimbo, bimu tuwale kwa a, po, mbe, po, se. Anjo

Ya, ambao nukukia kura nao. Tuwasha matu tala kwa inambi, etembima tutho kushita, osho unasho wapo kukushano hotene nukuriro unasho wano. Ya, okamoka tenga tenga, okuhungira. Okuhungira na wawuriri. Ambano inagushwa kukushanga hino unapua rolo kuhina kufuwa sana. Onji nga hino kunapua ineno okuhungira mbimbi motho kuhungira na wa. Unomwano mbumo fula nuko na kiene no kuhungira kukushaka kome fula nai. Ponga hino unopona umunene we paroro kukupo maronga. Po erambo novo hapura tene. Ya, okusha nao omapura teneno okuhungira kumwe ngo kuhungira mundu umwe shima hungire ngwini shima pura tene. Oshino shina hepero shineneno ya okusha okuvuva sana kumatutara kondinonti. Okuvuva sana kandu kanje kaundina mbano mundu umwe shima hungire uririkako. Peso kukaro kupura tena nohono ya okusha mahungire romawa pesha vi umwe mahungire na wano ndengero ngwini ngunda mahungire no ndengero ngo waru mapura tene na wano mbaka tuikasho. Ya, ripurira kwa mitiri wei uriji. Nga hino waiko skole mitiri mayu kuposhi ungura shimotho kuka ungura konganda. No mitiri ngunda mayi anjoshi ungura hii ovi urimbo mwethele karire pwene pangarwe. Kumbunda mwakasha mitiri ami imbari amishua shiri. Omitiri njo ya seturura ya kahurura ya mangurura ya. Pwisi ovo muni ngwari ya mothere karire pwene pangarwe ngundo mitiri ya mayu hungirenu. Okusharika akasheka mangero ngaturi hongo kupura tena kukushavi tuye neno kuungura mbimbi matutho kuungura. Okupura tena nao ishi mwesho viu novi nande ngushi nene mumunyo wetu shima tuhupu. Kutuvatero kuri honga, kutuvatero kupenga ovondata iviro zengi, nuno kuyari sondengero nyingishi nene. Ya, okusharika ne, okuhungira, nutuasha mkuhungira ngui, omumu nukuhungira nondengero na ingo kupura tena. Unda tuhia tena kuiho sharwe kashika maengero, nje tupundi.

Iya, okana karo kashi kama angiro kumotho kushito shoka shoka wa oko kushito zonjiro ndheri zopo kutorora onjiro njidiyo hapo yungiro washiri hapo viungura vya njivyo konga ndambi mbape wako skole mbi himani hapo ikunguro mapanga onje shima yaka unguru vino vivi iya okuri pura nukusha shina hii kashiwa hina kuungurira kuparu kathi uriji okusha olonjero lombwa nao no aruhe kathi riro lombupu no aruhe urio vinambio vivimbio mbiwe neno kuunguru upupu okusha kandu kanje potfingi oshina hiyo shiwa muungure rike uri upo muvevaji ovengi ave koro vive ave haroku ungiro washiri ave shaika kwete matu kanyanda noho oumwe kanjo ifuru matu kemurera usha tekana faro riru kupe wawuriji umunu naono umunu kushat ndakumbanya ndapweno wakwe tunge kaire hore wanji uriji okusha upumelo kusha vii ovondiero ndheri vo potfingi dheri rovonde upo ukathe werike amode ungura Pothiagashi kama angiro, atatatatata, ondiro lombanda, veshita kushwa ve ukare noru ya vevorua, onde kuvatera ukutunga oru ya vevorua. Okusha ngunda uhiya shito ndiro gangamu wa ihe uri, jipuro mapuriru itatunga. Nde tenga pura kushavi hapo shinahi, oshino shiwa, shimetho kushita hii, hapo shinahi, mashi vatere, po mashi hamitho munduwarwe. Pura no ishavi, oshinai amishimbe shiungura, olanene vanje, po mitiri yanje, maikara no hange na vyo. Ya, okusho mapuri ongo itatungo, gariri nge kufatire kushambano nai, mbada mbairi pura, oshino shiwa, okashina kuhiha metho mundu, mashi etonyo neko lo mitiri yanje no anene vanje, meshi ungura. Ya, shima shii hamitha, shishiro shivi, shisha hina kieto njoro kakovanine we, mwashu ungurire, kushororo kuunguro vino vivi uririno, ya, okusharika ne, okushita olonjiro nderizo. Okamaka seni na kumatu katara kondino, ndikashi kama angero, oma unguriro wakumwe. Arika ni shiwe kusha ove, shimu unguririke, ondone nokove, iya po uveu. Shuri po skole konjo kuungura pweno vakwenu. Shimo nyanda nyanda pwena vosho shimbumba. Shuri po nganda noho shiwa kushomunda uhe uno meri dhirira. Nguisha kuhovi shuma, ingo waru nga hinoma paka. Nguishi mahara kuhofa, nguini maongondova. Nguisha kombo njuo, nguini muhuka noho makombo. Tuhana thanembio viungura mbinu. Ripura no vatunge volo njuo uriji. Ripura no vatunge. Kamunda uhe ngunguro vinavi henu. Umwe nga hino utfapo vo hima, nkwini ya utfapo mututu, nkwini anjena o

0: Ndikubende kumulungu mbako njina mbano mea nja kumutengu wa mborero unonji vithiro pondondo manyando nmeka mburukusha gaini lume mariru na hepero shinesho prati nukusha utfaire mbili maimbi mwapi wamba mtengu wa mborero karuwezo kongo enjo tuhanza sana na ingo mprati ni
1: kukunena kuhepa mwisani wanje kwa karuwezo kwenjipe provi ungurohi nga shorukaku ishuwa na masi minikwa awe guma mprati ni kirakandino opuma minikwa pondondo viha oshi hawe roshi o bea no kampulo ka futuri to muisa de wanje o kula ko rutwa ko ya turo manyando meri shangi siro o vira moru gondo ro ko ya tuo kuri kuta ko rutwa ko ya turo manyando o lo foro malapiti de o si un gracia ka o jere so meri shangi siro po so meri kuti ro ko rutwa ko ya turo manyando o foro mamo ene no kupa ha kwa mingu mehingire kumbiri insamborero porbe komurari no kuveri mwene no ku print out angoliri o sharu inga hino o mauga koma selina merishangi firo uto kula komelo shamuyo komandero o mauga koma selina o kuri yo viro kuri uta korutu o ya tunoruge den kwa itine toho gai no ku hona hono ku valo kuri shangi so vira etu korutu wago njaturo mañando kuchaji matuki ya kundese bangai na nje twashwa usha tunovira vinga ku matuka here kolomba tero no ku semba misira komba tasani wetu mutu konjivi siro ko murungu kusha monji paha pono moranje yongode ouri yo hambo ndato ibwe onda tu no ine omuvi hambo mbali no muvio no lo imwe mbali no hambo umwe ouri yo hambo ndato imwe onda tu oine omu hambo mbaro muvio olo imwe mbali no wawawo hambo umwe o pondo ndia kwenja kio manyando toho o no ma changisiro vila korutu muto kumisane kumbango kusuka toho
0: akuhepa chinene
1: akuneno kuhepa mwisane kwa karuwele kwenjite
0: mewondo
1: kuhare na wa bye
0: kakushona mali ronjo yoyo munisho wa changiziri hospana wambu kashashi kako katuthu vire era sane inja mungu ambimuna ambano motale ingulia kehi.

0: Chiruka ndipa mwe mpulati mutaka mina mthuraji nino ando wako mbume wengi rai lukuchi mwaku manji hame nombo ngariro polui. Ya, patengu natutimbo nao rero ngurova mwama peta na atuwa kuli lukucha pale papa njero kandu na waka kakadho na waka panjere mbo na mbano kura atupulati nusha kaka munu kiri. Njongu na mwuna nji utupe usha hapo nungo kandunga kwa ziro shikuwae nai kaka munu kiri pinu. Gai rumo ishipe na mbo anini rumo mbama egiri kende kine usha mkuro kandu kiripi.
1: Ya mokuna depo hipe kiri hakere ko mas mukona mas ngunga tukate tera kipasi kiuri ngatuka tete la kipasi ko kuna atire munga atuye ti wala mbundari ma masa mugi onguro bana ya uko hayo ndan diri bi mo ndwe tukura tinora ti uri
0: mhm
1: lo kandu tike muna liga nega ti na bimu ti se ni na ti
0: hakoye pasine ne
1: azur perne ndan
0: kohepa

0: ba nyande ci monam bola ni nya malambo ko mo nyande go bayno wadde ci ko matri taw nyande be mo bu shoto ro ci bere no ho veni a be no ngam bu do mo ni do mo veni be no ko tiyelo ci fendo ya o dira ya sei nasho o si ni ni ko no ngo ko sele ino ya ba fiya be ngere ngo garato ko no ngai no ga ngire ko no ga no bi ngo a no mi ha ngo ngi mi ngi ngi ga ti so ni ni ma nyande ci bere ko ko ngo mando bare so na euro ko kayri ha hidri ya ko ni ma yene ni ri ko jato ko fiya karawe ho ku ho no ka pena mo no ga ro jire ko sha o he me ni sino uru ko ino ma je ko pitcha mo ndo mo ma pinda mbari ko sha nje nje ya shitire ya karana
1: kiru ya ni ko mo ngoro ta ke hindi wa Egypt ni hindi Iran e hore ndo kina nyende ndo shiri shiri hindi Iran ndo rali mali nyendo shimbere shalo e kwinde rongulo ba pa mo dum Polo ili dhumu huko mnindo tutuwa matu njile kwa wengiru mkwa usharume mape ya mape kano matano ngiru mundambo. Ya paka hito shimbire shimwembo po shaka munika kuchanga inurumo mnyente ngo waka kari remo offside. Tamu mwembo apeka munika shineke po thiako luseni na paka munika kukucha kako yaro offside tauliri. Ya hindu wa Egypta putuwa anotweke yumu na profesa ndurusha tatu po thina vya vika tena uka na ipu matu hingiru kushi hindu wa Egypta na ino ongo mbendano ira na ino ongo mbendatu nga inurumo ya kuinde horere yungu rando mwali randese wiku ingo mplatine
0: hina beri waira na elimero mahinda nga piche mwa matokero kakee mingi batafanyako kiru yendi zasi nga matoshi wa hindo ira nando kari anjero kukani hindo Amerika nyali mbowe nyanda uriri shiwa mbweka amiri mwa kufo kupita na hindo Amerika kiruwa kwa Mexico kwekara uwezera mangwano hukana kio mwa kumakete mwa shira sa ira na sa ina shiro shiwa mwa kiru yu fatu njewe kwa zingi na wafia kishwa matakele na ina wihengyo wa moto kwa shashiri na ino ina imba na mbingi ndi yetu wafia jake warere uri ndo waira na yere na washi nengo mando rupare na kwenye kire kira shawe kiptasho kwa nanga siri ira na wafia kwa munja tu wafia kira shawe kiptasho na wakashira mbobe hi himo tawa wira mpari jari jashira fana na washi nene jara wiko njika fana na waira na ya rohu manduri mwendele ya mwini no kasha mwenyele mwitari na kasha mga kamburwa mwenyele ayiko njisa puma yende nga hika mwono shimbire ya mwini to last shifo siyo humandu awari mwoko mbeisa kwa siyo kusha nje horo shimbire ndo inange wikara nauri o mwini andawo imonda mbo shira shayo jita asye mwini kiendo shisha wari mwishimbumba shira shayira na ako mkumbire uri nge nantewe na shoni kumbwa kusha nani nani kira mbiyare mbini kishinji nge ina mayu nguru ngundi kishowe pene no kuturu nga pa siya ngombiru ya ira na miyoku kumbawe ya shira sa Algeria na shira sa ndi ya siya ya no kutara mundi nandi maharingo maya nyanda shira hata arele anjowa wakara na fenda na wako yenda kwa maharingo ya nakata
1: Tuwaka kari nye pehole no utuku na pe peka shenda ripu katiki hindo New Zealand ni hindo Belgium Belgium onye mba ingiri rugrupo nuna nyumbu tulombo usha ino kujuja waka pindi kisiriwe yu ne uliro mambu ae hea ndunguwa angale rayo china vahi ingire vahi takomando shitihe Belgium kuinde rirona yaka kutukiro mwano waro mnyandi china nguilila melulu kako no humoka mna usha waka oengu waka zire komba kodho mbanga omunyandi nge hinurumi mwari no mahungie vali yeta tuna kwa kushanga hino maichi tv omunyandi nguijere mdoku doku engu no waka utire mehorendo kombo na indishi paka leno shihu ngiriro shingi shinino kudhako pakwa trave hindo Belgium indi shara hithire kushalika na mamu no kana shoka zandunu mangu uga kape horendo paka ukupape wamu nino maku kuriro mengi shinine uliri posee ya cha shiri shiri o mahole hindo Belgium rume mape ya pekano mahole ya romengi o huma nduliri o mashu wanji no mutenga hine ruga kano no shikando shalu iruguwa po hine kakano shikando shalu irumu shimashika sana kuna ishokusha toki utoro umuni paire ko ke horendo nyombo hindo o Belgium tfana ngatirume ka beno kumuta posengo utire o Belgium inyenda nao no modo minute ndo ise mirongo bi tano na hambo umwe wala momo nuri to kuja kana wali o manyenda cha putu mwiri ra po cha putu mushwa po thando presene kana ra mai munika na vinge ino ko shinjombo
0: ya hina peri mairo yomu yande ngo tirimo ndo kutoko kakara po kando kiro mwa shimu mtenga yaro o kawina ndi itore ya mashuru wa ingiri ya kumu wana ni osu kana zelipo marwele ndo wimu kumblesi nga wimu nganjiri ya ambara mwa kukuru mingo ya rima yadu kwa nubo penji uri ya wanyandu wa kuru haino wa kungwa rizi kusha umba ima fuku ikuwa shirashe hibo siya anje wakutu ya kurutuwa shirashe wimu nganjiri

Iya. Kuhepa nao. Mesidro hina hina umbama na vandu wenyangu. Nama chivitha ndulu wedhe na uroa. Maesha vinga. O wamo shuguru choba hona Erastus yundi kwa kahule. Meto njivi thiroji kwa shuwa na choba mbandelu ki hiyo muna ne o kondwa guba uba. Novi wa nulitha pamwe. Omawa shima ye kashita omurongo na aninga kumurongo na hambo umwe kumudha ucha hambo ndatu wambula njino nji. O shuwa na choba mbandelu mashi ambele mo ketheta. O njivi thironji ili pamwe no muni olubewe rwa ketheta. Yavu kuchuguru choba hona Erastus yundi kwa kahule. Ya rengeli mbaisha vi kuhepa

okarwede ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omukom nene gamu hambu umwe okudhamu mbali omukom nene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omukom nene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okuliko ambako karwede ketunga oshamu pratineri kwambako karwede ketunga tonongo deko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamombali pombali muvyu oimwe ombali oine ondano ohamonatu okaruvedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavidhimburukangondo aruhe ondenga podho ngwao oishe varipinyi njiheripo omulari wonjivithirombaranga

Omunene Claudius Murukongwa, Omunene Claudius Murukomaku, uri pombongo njoruano, ma ma ma pe na kuwa maingi pa, mbalimbali kwa shabaka rakui yemkuru, andwa mama ifoke njira kumundua uri we ndara rendo nao, hajewe yapi, kama ape anu yapi, kasi pefo kukara uri nongwe, pati ape rina muprati ni wanjo mufirwa, opuano, orubeni ndiro machi bithiro nae. Meru ya ndifa na imu pratene kusha tuheka nini poka titi uri inu tuheka nini poka titi uri shapo tu tu pratene kongongora thanilu nji oyombu iku owe ikuwa rekako pandera mbo na mbo mwanombo uriri

0: Si ombanga Namibia or to Juno Bipa, Master of the High Court. Pamape Peshangithiwa, Mupeno in Mariva, Pihita and Bipita, Gandanja do not be a hit, but my daddy Apopedumbo, Gandon Yimetho Kongo, Maria Menakusha, we Maria Mishia Piti Morondo, in the Poshua Hitia Morondo, in the Mapegusha, Commambo Kahina Kuya, Quetembuma to Kongo, Kamatu, Shiwongo, which he matu the issue on the window of the city. She do daddy Apopeduna, Menoya Peno and no, Bongrapom and I mean by Barimindo committing the Bavi. Yango yembo kutausha nu owike na mehepo kungura owisho wetu anubatra repo pedu nu tunuhangi yosha na mwari peno vingura mbio nguru omisho
1: oma pupare lungeta piko na mibi
0: shineni shineni onda urili relief ongwa ongu tukiro nuambara tuwa subana tuwa hekana yama hekani no manine ke hindo na mibi amena kusha shiri yoshe hie ritunge ne hinda tanda usha mari yepo kungura na wa koshi ozera usha wakaya korutundu posiano no sio president mahunginga kani yaro madam bulkisiro kwete kusha atulara atunangase binabiri nawo ridi minosha peno andu no no tupa beget beget matungura chima tuto kutizo mirari yetu sha vieni no kungura mbitwa tanda odoveta yetu yene no kutiro odoveta za moro wede no kudikuri kidha kuimbio mirari no mangu risiro abyo ambaro embro ko shikoro ri ya twa twa the bulkisiro kusha chitwarara binashu yaitu siepo
1: o sio namra twa pumwe do kusha hambo umu mbula ngaungura pupeta mukuda ku mauti no mbula pono no mangu risiro moro kidiro ko remedi
0: ya ombura kusha kwete ikai ungura himu nambia mbede ombura ombura kwete ya nda mwume dhe mbohusha tatu ombea yutu mwume dhe mbohusha ine kwa dhonyanga uya na ituri mwume dhe usha tatu ombura nji yoshimari wanji numai ukaenda nawa menashe shwata mbede mbe vitenga ogusha ombu ika kwa dhonyanga na kambundu o maongero yari nawa shimatu kwimi mbia hitire na shimatu rekene yari mbopo matau omurongo mwe na itano 15 billion bia ongwa na omorwede eto veni kwa mandiro ombura shima ika anda kumogide mbohusha tatu ombura mainde o shimari ya shitu wapua himatu soku wonga hizo kuriro matau mirongo hambo ndatu na evari 82 billion himatu soku wonga usha na angunde yema ongiro yetu maiti ya lithewesha shimuna turina wa shitu wa tiire mbono shitu wa unjitho kutunene parika wa viungurambi yetu o huma ndumbu tuwa rina wana yo vike mbia dhuko o orungo vindu ndu kutuka indi thirashi ungura hingi ringyo integrated tax administration system apu hata sa ya rayu unguro udheu na ikatiti maingara po thia ngunde yeka yato oro shi ospita nye njitho kukana yuri usha yene no kubatero andu usha na meri ya rikana kuimbova ungure peke peke mbara hivi yango kuitiso tututuwa potuwele puwe ya pomepe na kuwele na kubatiro haka hana amu ndumbiri kwa zongoro uri nimesha rikana tuisire omonda ndete ya kuko njiso kutuna mbe mirari no imbro tumbo vito ya tungure na wa na ikatiti mina ushe ushi ungura hima shitunwa ushi shi na kungura potuwele pushe to kungura po thama tuzeru ushi ushiwike hima shi ndepo ushi ule hima shi hanje tuwa kano maungure mathemba menara na oputuwa zo kutuwa parisa orwele roma hitisiro tutu kumbura ushi mariwa njinja andire umwele mbo ushi habari rututu toa atuso kita mandro mwede mbuturi mwingarano na itwa reparisi wa wungandu kwa mwede mbo usha hambu ndatu kwa zonyanga kwa kashose kwa zomenye alide putuwe kuhitira usha na matu ni ngile usha kusho rutu orungo vingu ndiye maru unguru ngundi amu haka hana shinini ngundiye muna mauwa ondi peno mwede mbuturi pena mbo usha hambu mbari usha hambu ndatu kwa mandro shima uya nda orwede ndoro mahiti zoro shima rupati
1: mwagini shima uta wabutaro nefera ho wanda yejewe uchoto kumudu wabwe wangutubuka kwa namara yata munwa obikwa mbi mwaitu show wako shiwa na shonganda jana mara ngai ko munduli wongeshe poditi pomu munduli waka uri lingungura
0: o shinda shina hebre ro mahongero mera mura ya ro mahongero mutu ngai ngi ndo shishi shitwa ngura oku honga no kuduvia no kuva duva kuduvisa mundu kusha mashosha hapo njo nganda iso kungura mushi munu shi nganda je shimara shime yongo kai kashina kuita mudonga mudu jatuta ngwari ya vi na byoko tuwa no pikuma vi posia mashungu mashongo sha shini no kungura obiyungura bihoro mende ombitunge hindi amaso tulodonja ambizo wangu roho ro mende matungiro za skolo donji da ro hospital o mitia bi hembi byanjo mo hospitala oku konyiso kutira o yapeka no upore o law and order the police ne na bi hembi bipitia moshu moshi mara hi shongo shaka bina kona kore kuiza o ya meka mbrosha wando kuto kudu ambo shi wakuto kunasha anbango ali ka bandu be kuturisa o banda ngali be kutubatera nushimo munu pa ungura mena o shonga ndachi ma yuto o mbranda mandado ko o shimari ya shi wongwa ka shitanana o mata o mirongo bitano 50 billion na imigura ere ushumbura nji twa kwa dunga tuonge mata o mirongo hamu datu na ibari 82 billion mbura nji andire nji twa ongero 81 billion na o ya pe kula ya mo mbura nda no nda ne ma ongero nga kuru no ma ongero ngoshi ye kula pe kula yo mnesi rashi mari bana bane haro shi mari oshingi shi mai ene no ku hande ura mwimbyo yimo no ku hana mwimbyo yungura pe pe no tupa pe pe to horo mendo ya tieto njama koshwan mega mbura ya nji mutu ombu de amba nji adubaka posio mundo hinguri mundo muwa wo maongero.